mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday ojo eyo kan din ni ogun number ti o se pin ni 09 odun 2026 by system by system nje je mo ko su ina to nlo enikan ni ta lo ndu I pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midway market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun kakakiri agba laye eje a lo si bi pepe a kan lo joko bi pepe gbogbo eyan omo olohun enikan ni amo joko lana na ni e joko loni na gbogbo awon ti yanu olohun ojiji ti fowo kan atawon ti o tun fowo kan to ba mo pe yanu lo fe o gbagbo polohun le pa kadara re da lojiji mo bo bi pepe mo josele bo to ba dabi eni pe ko ni tumo o le mo suko loni saturday se loni ijo to bu osowo ti o jere ni oloko asoko hun doti woli odekunle epafura ni mo bo bi pepe mommy e try engineer e pe pastor mrs temitayo ka fi mo dupe la ro kutukutu pe mo dupe temi and dupe ni

0: fun olorun e prafa to wo mi sa lojiji o won ti so pe olorun ojiji wa olorun ojiji wa mi o gba mi o believe odun keta re ti mo ti ri na kanyin ko si ni ibi apa yi o se se santan ni ti ma ti lo ba ge o subu lagere
1: e mo subu lule
0: subu lagere ngba ba ja se ti koto ma tu sagbara se ma tu se gbogbo e
1: lata ri pe ri na
0: iwo lo bo ni wo se wa ri ba ti won si wa se olomojo ogo mi o wo kukun o omo mi ye yo ma fe gbe mi die omo mi sisi yen lawo kan sa ni otomba idaji bayi mo dede gbe set mi panapi yen gbogbo lowo bayi bo si bayi bo ba gbo gbogbo ibi kibi ti ogun aye wa ba wa ko olohun ba ri bo le ki le gbe mi ko mo se gbe ri mo ati gba yen mo ti turn si radio olorun epafa olorun ojiji nbo wa di january 1977 by january mo ba wowo lona kona mo fu omo mi mo ni ko wa bi o wa bere ko wa bere jesus city o wa bere o debi o wa de lagere o wa ri awon ra olode tan na lo jesus city lo pose ko ti an ni na ba jo debi bo se ba mi ro mi wa niyan
1: o ro mi 77
0: 77 wa ti ororo won fun o tun gba motu na wa motu ohun re o tun gba motu wa bo se gbede o ni mama o lo mi sise da mo ba mu eyin ororo mo mu omi yen mo fi bo gboju mo tu leri mo mu ororo yen mo fi bo gboju mo da si gboju mo da to ko mu ngba mo wa titi ororo eta mi loju yo diju jo meta
1: enta yi
0: ta enta mi ni ara mi wa bale die o tu di service o to le mo to ran omo yen lo o tu bo mi yen
1: e to se le keji
0: o tu se le keji mo ta n bo ju oju mo ta ba ni isin lati bi ose osu kan ba mo ti di na o mo ti di na kedere o
1: Erina.
0: Black lewo.
1: E tele mi. Ki lele.
0: Keki ni abo si bi keki.
1: Ni abo male.
0: Mori na ri daada, mori na keki. Erina mi. Oni atodun karun, o lo ti ya ki ti travel out. Ki ti ba omo lo, omo ni mi ori na daada. Won awo le bo me lo. Sugbọn ma mo wa ri na ijo ti mo ri na ba o na ni wa fun mi set yi tori ni ijo ti baba mi o to so pe nka ti o ba ni set bibi ko ma na so ko ma bere na nsadua fun amo ni baba mi na fe o emi na fe mo fe ma gba praga mi na fe o ijo ti mo ri na lomo yen wa fun mi o tori pe mo ti ri na lo si wa fun mi mo to je wa fun mi ni se o wa nbe won ni ijo mo ba ri na la won gbe fun mi wa so e ba mi dupa lowo olorun ojiji mo
1: ko se gini lo yi
0: emi o ko wa ni fa fa fa ko gbowo ko gbo bi lawo mi o ni ijata mo to mo bi o mi o mo bi ri ijata mo to mo bi
1: le to ri bi
0: mo bi mo to ri bi mo to wa bi
1: mama o de je se bayi e lo so kan yen okunrin to du oyen e lo ba mu wa ko ma mu bo mama mama ni bere e to modun melo
0: 1947
1: ni won bi yin mama e je wo lero o se won ko yin ni te nso yin
0: ko se ni ko mi
1: e suo
0: na lai ko se ni ko mi emi ni emi mo fi owo mu fun omo wa bi ko ma wa bi ngba mo gbonu afefe
1: so ko se n to ko yin pe ke mo so n te nso
0: ki eni ti o ko mi loruko ti baba ati ti omo ati ti
1: teji yin fun lojo ida
0: ya yin pe mo paro pe mori na nigba yen pe nkan kan soju mi pe mo fi paro kolorun wo na mi legba mi ori na
1: o ti to momo e n ba bi ogbo e n ba bi omo gbo ngbe yan ba n se pe fun ra re to ra yin kan to mo si ni yin laye and nbo olorun o si se mi mo gbo wole won ki won lo
2: awo mi
1: emi mo po sun o